tia jai mek arjulong ji arni tili porpha ini ra mini thong ke ba por puthot mumbai pen ka pacheta vivid bharatiya jai mek arjulong ji arni yang sam porpha ke thom ra mini plik plik ke ba por por guwahati pen ka pacheta karbie jai mek arjulong ji porpha pli ra mini thong ke ba por dimasa lun bari mang dengalong pena son sonalun arjulong ji porpha pli ra mini plik ke ba por por Boro lun bari mang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Arnigang sam porphai phopor rong robajai mek ang dengalong pen. Agriculture science kacharli kenang sota puthak sures timung lapen. Hudbang harmony betumang bong chihuchi podalam jir arjulong iji. Arnigang sam porphai phora minit thong kebra por piniasar lamthe arjulong iji adonthu. Porphai phora minit thong kebra isi apor karbilun barim lapen alamthe jai mek ang dengalong pen ason sonalun arjulong iji. Por pai por aminit poke ba por barla hut ke sang ke nang soda putha pini akashwani dipolong pen kapache tak chenga jai me rubjiling tipi pen ke thana lamjer arjulong ji arni yang sam por pai tro por chupang reng chula na jai me ang denga long pen long hong a kiso putha doctor ka senderang na pen hut bang helvelin timung pitumang bang chehu chipura lamjer arjulong ichi arni yang sampor phai program mini thongke ba por hindi lamar janalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong ichi por phai troxia por karbide long reaching honalun ang dengalong pen ason sonalun arjulong ichi arni yang sampor phai troxira mini krip ho por asamis lamar jan kalialun ang dengalong pen ason sonalun arjulong ichi por phai troxira mini thongke ba por ok prana jai mek ang dengalong pen Dengi kiso puthak Dr. Lindog rong pilapen hudbang Tracy rong pipitumang bong chihuchi puralamcher arjulong ikji. Ajo por phai nerke papor English alunang dengalong pen ason sonalun arjulong ikji. Por phai nerke bra minit krep ho apor. Jutang har chie jai mek ang dengalong pen. Karbiya jutang jubat aputhak Dilip kathar lapen hudbang Samson ikti tumang bong chihuchi puralamcher arjulong ikji. Ajo por phai Sir Kebra mini krep hopor lamjer ajai mek ang dengalong pen ham han phorob aputha kensing ta ropen lamjer ke than arjulong ji ajo porphai sir kebra mini thong ke ba por karbi lam marjana lun lapen alam the ajai mek ang dengalong pen ason sonalun arjulong ji pinia transmission ang dengalong jai mek ke ro de parjik ji ke laponik cholo laki akashwani dipu non studio ghuria por por phai trogra minit phor pleng da polasi delhi ben ka pacheta english alam pen bertanang litum arjilong ikpo

Lapuan na por nang litum, kang dukardo malo nang dengalong pen. Kristina ang tipi lapen, arisang ho tum kilo na loon arjilong iktanglo. Adon tu, mirmili rong pipi lapen, fresing tiso tum kilo na loon arjik sinang, alunalam te, rana makengri.

lapuan apor nang litum kang du kardo malo nang dinga long pen reng mir kilo na lun arju long iktang lo adon thu labang song denga long pen kipa du si alun arju iksina bidya sing rongpi kilo na lun aluna lamthe opi mahamaya tangte labang solun arju iksina

Siyaji puduan bangji pumo rom klang siyasang king marang kinang yuacar nam osang king debi nam ai nani phong run jang kinang yok tong run jang marun itong run jang siyasang king abang kinang yuacar nam si nani phong run jang kini yok si run jang si asang king marang kia ter mea pan kinang yu a cernam.

0: ling kisara tuma phan man gipi kalana kalahon lake uvegi me tum ki klem vek nang jia sai pusi kadugo ve tum ta me chinilo sita me non malom ke arling kisara tuma phan kalana ne kanghon he ki koi lapuson ki theklong aki ong pidu tangde la hayalam liga che thandam jia phan pura aki hai pi lar im daru pi assistant professor department of logic and philosophy dipu government college alang li phan se chupai lo alang li non la dak studio alona ingni iget lo la se la hay arling kisara tuma phan kalana kalahon lamili chithandam de prang radio nangkar judunarat atuma phan ansata me kardom nang pajirlo lapen nang phansata me kardom nang pajirlo ki hai pi kardom arling ki sara tuma phan kalana lam se ilige chithan jia potsi arling ki sara tuma phan gupi potsi kalana ki nang sot la so puthak radio nangkar judun arada tuma phan than pajir mijima
1: lake hoglo la so topic ke kenang sot lo kaching wai kaching sai kenang sot la ansu se a platform along se li la arling ki sara tuma phan kalana kalahon kang hon la so aphan ke claim nangi polo se tambe pini nangli tum neli phanang ke ha poke neli hin pen dani a klong pen chorolo neli ta matha tha ti thi huda dak pen ke la kesar tum ma thek long lo polo tang te la ha kesar tum le ve pu son te neli tum ta ili tum ta pethe wang de ji kesar pen si angkur lo mate po angkur buchot kalelo min a rong pi ke la tum lo a rong pi ave polo tang te aro ang phara the da ve la si mola a the ang phara tum nang manet lo polo te mo rong pi phan bang ke tene de ti saili matha nei la tum a kesar tum le ave son tang te non se bisara lam lo neli tum ke ni ge neli ke taru pi ma taru hem se mang thek lo la si hot pen pu puti ti neli ta mane neli hem somar pi nang ke do do tumba kam klem tumba dorma pen ki bia tum phan pusita me jong se nang lang pipa me de medet a hem phu phan non ni sinon ke sipateri pilote ma la neli ke do hem long ke seta me jong se neli bang ve phi ke nang lang pipa me medet lo pulote kai ta neli ke neng je vera lam lo nang phu le ve pulote ni man me ni daktaro hem pu ta nang tum nang do do long le den ji nang phu do ko ga join ne si ni ta do lo ni ta perthe ne mhang nang thek lo non ni mhang na thek join ni se non nang tum ta ni nang rap long lo la se nang phu phan ke ni pa na pal ta nang phu phan se man pi ne ji la pen son tholo sa ni pai ta lo nang phi ta lo la son tholo nang phi le nang phu ave pu sa ne tung pi the la dak nang hachi chi la se la angkur ba tri pi phang nang tum te ne no pu se ka ta ne ge ba a hong lo la ke de lang dam lo pu lo tang te li tum non social media akai thek dam long ji ani wang ta reels pu noi ko na ne video pu noi ko na ne youtube pu noi thek long ji ka pre ka dim lo pu lo tang te sar pi tum phan bisna sador pen ke nepon het po rung pon het pa mandira theng no a jo pipi bidam ko ang hodi pon het po bidam ko la son da dui la pela son thot si property ma hompoti la so ga chi thi ta me la son lo amun pi pen a so po pen a jat pen ke theng ke chok ke phlung la son da thek don long long la pele pang ba dam lo pulo te li tum kar bi a society no kar bi po se specific ni li mention that point long a so tum bang ke la tum pen pang ma lo ta sap kom ke kom cher lang pini pia thesi lang dam lo pulo te bele ga dim ke ole chom tu pik sa tang lo pulo tang te thonam kok pula tum ke la sta meli tum a dim bang long so iria bang ke la so ole chom bang kom hek lang matha dam lo pulo te ke sar tum ha du ke do ma la son tang tu mang bom ka ching ki je than si communication gap do ko ati la phia generation tum men ke la si ke ching ki je than ga che tonang bom generation si vet pulo te che the da ding cha ti la tum la si lang dam lo pulo tang te a klap ta do po ke do dim ta do po a jat ta do po la tum ili ta ni nil ta matha tha isi ole chom me sen a son kim ping tung pu matha ta pu thot matha tu po ole chom le jong si kim lo pulo tang te la ka sar pisa bura pan ka chela na sile tum ge nang kon hupule da khola ho dakpado damnang lagile tangka ko anma pipo lato la dakpado damnang pupo an ke bui hupong ke a responsibility chen elo la se si pen ke a ke meta do ke no ta do ole cham ke do ke la si alam bang ke la son lo mane a hok lo non ke fast ball a chara kam ta prap pe chara kam ta ke tong ke khan ke kat kam prong se la so po si is a frustration lo po si pite the lo a chal lo ning ki sik sak lo me thang kam ke ong po la so po si la ma si tene da ti sarpi sa purale avete ne tala bangso apir the bangwe apen non ko son mane ki treat la tom phan o somara theng no jong si nuclear family puta pinanso ke doi asoma ke doi an la so long ko jong si la dam de prang do ra pera ho jong si toxic ba he no dak negative environment ani wang ta o somara theng no ke che bhonga ching chek a phu a phi tom pha man pi pe hon man pi pe polote o somara tum ke la ke apai po pi po phan ke la role model a son si

0: Si mei bo non malo din ke ho prang pe non ke prek chet ke pula son pen si son thot sya ke sar tum ta ni si nang thoh nang thek bo prang ni si nang ri bo prang pula so lam bang ni teng nei pu bangali lo pir thi nang chala bom lo sumar ta nang pa prang bom lo nang thek bom lo la si ka chip pek po bo su ka chip pek pulo te respect pulo in in ka che respect se roi pulo la si a ke sar tum ta non pu ta ni meng den ke nang ke usu kong ero ni su hu pu bangali den si bang ta nang pa prang dun pe nang thek dun ping lo po la pe na ke me phan lo pu pen ka adjust to la pen accommodating nature of english bank ke ajano se ta me isi che adjust to hand ko son ma non malom ke 50% 50% bank ke hin hin ta ka che respect se roi la pen to var ka che pek se roi ke nang so ke aman ka che pi pe se roi po se hem ka ta se do rap chom lo pulo tang te ar ki do pon ke che pek pe pol amul pi ma pen ke dang lo ka ha asu asu antalon ke ar ki do pon la so po se che do rap that la sinon ke nuclear family ma penansu ba soma la ansi chumbuchi chocholo ke sar tum pen ke ke dojia ni hang helu ante la ke sar tum hante malo ke lang ponte
1: ke lang la
0: salam ta do lang la pena ko mi lang alam ta do kala ase do tik ke nili matha ke keche lang pon ke hinoni ma la pen pulomala olej homalong ki bidam veret ka pado dam veret pente kopi ma facility li ki un an ke sar botor la sonai la benai nang pusta nang phu benang phi ke bajiner ke baji toxiner ke do te pinang popul te tanong te phule phuko la an ki tun ta phule ka prek se ta mu mithang le der jilang ke chuta prek lang pusta me alang tum ke choning ke hang pima la pena ko a por da ko so teng ma kali pulo tang te jhak jhak family along a do asomar tum nangi thurji amun pitum na thurji baji sir cap cap po sapisa bura ke baha ko mune baji free baji po pe nang thur po anke lage chohong dun lok ma baji sir cap cap wang si breakfast re thur si breakfast bonai la sapisa bura ke ha jelo pe nang thur po ante la tum ke langi jun lok to ha baji baji ner cap sir cap po tum ga po kang selo ma la si ni li senang tuma po nang tum yong se baji free po thur lo te baji thok mo lo tum chupo pe ne an phule so pusta me patun bomo sapusta jun bomo enghong nang nelo to manke a person thot si amun pia so ma tum ta ko piro nang tum su tun chom chom gas ke pa ek sang a pa ek han ka pa ek polam ka lilo la ke la si la tum ta punang po nang tum man tum ma nang tum ge chui chuno nang tum ke sara ko ke sara botor e chuta chulon ke no tum son kali la si ining oida ma thai vida nang po gas le ignoy mele ignoy lang le ignoy ke chobo su le ignoy sta mela ke ining oidu na thai vida nang po tanong te la hem ke do somar phanta nang phurang phike bang thodap o la se a thu tang lo bote la tum ge sa la pen la son ke ne an ke chupo la tum ge an su ge chupo la se la nang tu first la tum an tun pi tum ge thuran ge ne tum ni ni hang li chu tun po kali te nang tum hanang patun po po instruction a bang clearly prepare we sa bora tum ta o la somar tum han ke non pen ne tum di ru ke break lang la se la tum han ta sub of freedom bu bu to han ta ni hang ling hi si jo me thang por pen pa chu nang pa chu na a jhak ani pi a hu po tum bang ke bang no tamme ako sorsa pidona rat sonda do do
1: kala do tema
0: la si a ke sar tum ta asab o matha do nang po consider do nang po jela tum ke ba jo phir se kam klem pot hawla tum tum teng go ne lu pu nang po son thot se mun pia tum ta ason pena son alam bang ke sar bo tor po lo tum ning yeling ning ye po phan thang nang pa sik sak se nang pa sung se lo po lo te por pen la na don po pidon po ane prai tum ke la so jo ni pen se hem ki phuk ti ti ma ti la se la hai jong se tum ko lo ma sirim don thek lo po lo tang te di e o de dur la la ta
1: la so
0: po jong se sirim don thek lo matha don teklo polo tangte la banke hempu peda te angani li matha tenke ni li metha experience pensi kipu he
1: kala
0: misara lam ni li hem ta kong er do la se ni li abedat posita me ni li afrang ni li pai ni li mutum tala son thola he nani dam ji polo tangte ake sar tonga phie phie ka dun ni seta me bitigang ko klo polo tangte osomar kong er lang pa me tum de an piloma han piloma me piloma ei jo hem bon noi hapu na thu jo ho bangke wang nang tum he de na me yang klibri pu ke hang dun kong tum do
1: kala
0: la pen bitigang rui rui po ni nga chi the do an ke sar jong he da hem ke ra hi do lo tum ke
1: kala kala
0: la sinili experience teng pen nili ning je ver lo kai ta program e pine pusita me non son pine me memorial ta ho e pine birthday ta ho pine wedding ta ho po husita me a ke sar to man ning lik nang ne nili ma ta teng ke la sinili ke nili pai do e sek ta me nili to man ke pine anga na hika nang pitika
1: kala kala
0: so he di man ong heli ning jang je sita me ke sar to ngela pu han lu bu po chelang ke chelang pon bom ji ji la pen ako la mo pen pu mom son si la program pine hem fang

0: 좀 넌보스콜롱 짤릴리 지지라 소파
1: 깔랑
0: 라시가 따닐리 라사 따닐로브 정원딩로 라시 모럴 사이언스 부야 프라게 모럴 사이언스 근데 스콜롱 도도티티 모럴 라게 모럴 빌루스 무카메노 라소 일리 액션 헤디요 아케 메노 라소 아 에케탄 헤디 케파리 라소 아 서브젝도 앙봉 말롬 엑스퍼트움 헤디 엑스퍼트움 라 에듀케이션니스트움 라 바 인디아 소툼 라 모럴 사이언스 바비데도 바비데로 라게 bang thegi pulota mithang thekpo etum forcefully la hai ke thano nang ya kamwe la se bang mothelo puta mithang buji pon mom pa mithang pacharli nang ilisi la tuman ke force pulote ilisi ke force ke la hai ke alopen se bang nei puman angmong malam government tum remove that la support ansa ko non che bang thuli lu
1: non che bang thuk
0: ko moral sansa ko kene thulo reintroduce thulo
1: reintroduce la
0: reintroduce thulo la se la da ke moral values lo e od etur pen le ke dang le ke sa ke dang lo ke sa ba atum han ko son ma ki treat nang achata do elo anam phan ko puma je matha nang ji achata do elo la se moral science can ke behave pen jong sila cherli long le pinian ni anta ni li ning do ko so he don bos ko long he la hai tum ta jong hele he no pus ta me asab ba ke influence pula to la se ke me tum phan ke la an su se lo ke me pos mar ke me phan ke la se la ta la lo la pera ko isi bang ke mu pen li pu bo ma son se un te program ke anta he no ne la thek lo pot society ti phanke methang phanse chimatha chanang pu pugali la loke thek tum tame a ajat tame hela tum sorong jong se papi pinglang lai na thu gyan e pinai pinangi do olang ake sar phanse lang le kis la sonak thak la chot takali lo ha drugs ki chupel ke dang lo amu ki chupel ajat do umati yo la se ajat area tame la so pon bang awareness campaign bang ake nang sot la son thot si non la ke sar tum han ka chalana ke chalana ne ong jin so me aprang prang a che thiding pik pik non ke a che thiding tading oerelo mati akolo son thosi jongse korte bang phridolo pulote mu ke sara botor ke so hodo pulote latum inutanang pono inutanang pono inutanang lana nanglong phado nang ni derlo ma pos che koi do kokte chila support la pula bena duk nang do den detiti la sila hai awareness je phano pulote thek mu chota tumse he values chini mu chot tumse la hai bang anili matha tenke society along ta kachethan kachi mum ta henone ma
1: kalang kalang aho pelo ni tangte pamu old age home alam kaning je pndo la so old age home akinang gi duta do akinang ka veta do e jaha hem tunalong ke kachinek ka holo rada phanchi than the sada me hem along kisung ki phu theklong lok ti la so teng lo pute old age home akinang do ma la so pute than bajir mi jima
0: nili ke matha teng ka mon tia teng bang ke di old age home ma bang ke akin gi duta he heno ne ke do deta heno ne pusinili matha he de mosto am bi pusta heno ne podim bang ke la pulo la tum hai hem ke jat noi sita me ka chong dat tumang se ti po smart tum bang ke chi bit kang roi roi po sar ke sar tum da ti vida ko anoma ke lang po
1: kala
0: di ko anoma hem ta ke do rat po me ke jang rat po la si na ne jong si si bak me sen la ta ang ton pe na mar se to na ne wadam wok na ne a jo kang ting a jo thon nam kok di yo ana ana ke plang tum ta po sa ta do a chat ta do se ta me la tum la property ki pipe join ne theng jilang sap jilang sabura klang ole la pene long social media ta me la pene ne long tak lang pic news long tak lang pic la hai tuma bang ke la ke kelang select pa milo la tum bang ke la si always home ta thonam de la tum ke pudam elo pulo tang ke la si patina bang po pon na cho long le te ti pop la son tum si ke ong ta me on li pudam ji pu bang ke la bang so always home bang ke ni li bang ke jong jong lang tum phan ki bi thae ve ke la na bang ave so mar ke lang le po se ki bi dam nai pu phan ke ni li pu ke alang tum a ove de a ove la tum ta a topic ma si belek po retirement nam erno polo te ka preglam jitan te a thai velo la tum ta lam tum pipi ma ning ke dok cricket po no football po no e ha ko kwa lam po no la hai lo ngla hai ka judun ji tum ke ove ki mi tum ka porave sakuri do ang se kam claim chong da nang se a tum han ta po no he bostu ke la si la so all age home bang e la na bang we da ra pot si pu bang kali that si he di la la bang ke la da jong si me sen pen jong si la tum han bi thek lo polo tang te a tum mang bong o che tong po ching ki po che than po ani nga rong po la pen club person he sport la dax a game do games do po sports do po ke cho ke jun ta por pen lang bang do po a ja do po la sing ke mo la tum la son of the life spending ding charity la se la po pen lang lam lo po te bita he no ne an do kok lo po dax si bu dam hup nang po po ke matha ta la ke chok se la pen la son thot si mat ma la son sar pisa bura hem in kir help pen ke thing ke chok che ne ka lo po lo te la ke alang tum tala son tholo ki

lapon apor nang litum karbi lirmia lun lapen alam the ajai mek ang deng long pen lun se pi pokhila lek the pi kilona lunjer arjilong ikanglo ipia kang hon maduta chichini ko ansi kethema maduta teni si un e bihek pen piso somi penansopo endet lapen do de da pisita me ipai phanke tengni si un e helloween le do sita tengni si un e tangte lapuson ipia phan kaching hon kaching tung alunjir arjik sinang lunsepo mande rong phar kilonalun alunalam the pai tangte alangli kilonalun arjik sinang

lapuan apor nang litum karbilir mi alun lapen alam thee jay mek ang ding along pen ason son alun arjulong iktang lo karbilir mi alun lapen alam thee jay mek ke lapuan si kang tonig lo nang litum jay mek arjubom laki akashwani dipu along pen non studio ghuri apor por phai sirke pleng da polasi guwahati pen kapachitak puar ancholik baturi nang litum asami salam pen birta arjulong ikpo

Hindi lamar janalun ang deng longpen adun thu. Dabang tri lamar janalun alongpen. Javed Ali kilunalun arjik sinang. Alunalam te nena lere. Tangtilabang solun arjik sinang.

Lapuan porn ang litum. Hindi lamar janalun ang dengelong pen, ason sonalun, arjilong itanglo. Hindi lamar janalun ang dengke, lapuan si kang toniglo. Nang litum jaime karjubom laki, akashwani di puolong pen. Tang tenona dun tu, English alun ang dengelong pen, ason sonalun, arjik sinang.

lapuan por nang litum english alun ang deng along pen ason son alun arjilong iktanglo english alun ang dengke lapuan si kang toniklo nang litum jai mekar jubom lake akashwani dipu along pen

0: taktala lon to man la makeup han se shooting long ta nang hang hang po he ki ala da kya sin na teng lo mani dhan ki ki plan o a look se create ing puta do po mani ta han ki ki duk hoy jinsu me me ar je ta bona ing bola la lo mane kam bang ke he po ni to mai makeup dun po par ke ba whole day shooting la break ke dwelling ako retouch up kuri dun thu wai nang po he di po so bang ke hela dun wai kam long ke tum bang ke
1: living samina li tum dun po
0: dun ko kalang
1: tangti non sonang ni tum jerpi bench lang la pet pen ang li tum la haya sai kang li tum glem pono tangti la suke glem ang bong long pen sami nang li tum bini ki du ki sung bini ka tora la pson ta mi chi tong pon long noma
0: non mat ki la pu mat ki avela muthe ya hot pen la lo bahini ta swar lo binak bot ke chirap bu boy phit ta di por out pen halloween adim bang ke tum ne problem ke do bang ke ajo ke sang jaha gadim long bang ke kai chin ni adim dam di adim pot matha hi titi do do pahedi por nitum bangke la gari methang chi thik pon dadi ti meti ne bas lai se kidun plote ajo sangnang ko kati po meti di po methang hempen gari che pon der ti la bang plote mane ajo sitami tum che bang thujui la lo pot ka sik sak bangke hot pen la lo gari ke long bang sik sak dak ti ke ve ka bang mane hot pen gari to kok sita mi ke ve ka bang vede la lo main problem bangke he ing par ki halloween lo plote sap o la lo ka sik sak bangke la ajo sangnang ko kadim bang hedi pola cholo ka prek bangke ni ka sik sak bu bangke non mat
1: tangdela nonang li tumla kidam tangan ben sami non son adama sarlong sami ko prejama dimlong sami nang li tum kemat pon solo la pinso pan sami nang li tumla dak ador ge en la pson ka che pre sunduma mate isivet sinang li tum ador en pon ditil
0: ni tumi si package system security hedi la bridal makeup long hem pot la juntu groom hanti ladak masin tum include pon lap jalo ladak masi hairstyle dopo ladak masi bridal makeup dopo ladak masi groom makeup ta manin tum include pon lap jalo isi package dolo he la so a price a thing pen ladak si mane sob include lap jalo ing parke la hair han bang se ta mini li tum methang ben si hair accessories non son la flowers hai hair pin hair bun everything la bang gi tum hin ben si provide ti jalo
1: kalandi tangte la non son hem isyang bom sami mami tum chemat tung duk putangte la da bangenang litum ko son nang litum free ben sikuri pon ma mate akwala da application mesen litum include pon de titila
0: depends on the occasion lo mane non son mithang hem family ta mane ni mithang hem long mat ekdom close po an bangke mane lang raiti lo bang ningkang sampe nang ki pi khula bangke ka prek lo he sita mini li tum pu bangke pupe mane je la son nang ji pu ke hedi enta me mane sa po family yang mong sita che lo che la son pu te bang na mithang pe nang kar ju je o kon an lo ke en la son pu te tumme ador che thanut ba he bang mithang ningkang sampe nai pieling lo pu vai pe sita me ka prek tum han an bangke la so package long sinit pa klang klang ti jalo je an pujahede
1: kalandi choroparlo kaduka virido kar jura phan bastami nanglilam the klardak pen than bachini ponapo choroparlo la pen tami nangli pranglong bustami an so se paprang dun thek je phan bastami arnam long pen tami hirjumi nang hang bidunlo kardom
2: la ponapor nanglitum sorlo seng tonga jaimek ang ding long pen pini akashwani diphulong pen kapachitak chenga jaimek kepama da sailapen baking a sai puthak serdiming tipilapen hudbang rubjiling tipitumangbong chihuchipudalam jer nanglitum arjilong iktanglo

Pinigapor cok ikang lola siya kaswani gua hati mahabahu karbing deng pen tala puan si kang toniklo. Penable putara poro teng pen cetong tuiklo nang dumi thakmi kurbang tu.

nang te mang no ni le babu kruniang to dang te jambek angkung le dang pon ni kunang jambek angkung cheng si di masa lun bare ma jambek pen le cheng pon ni kunang di masa lun bare ma jambek long no nang la te mar ju long po sarmita baro kilo la lan alun lam te hai khana de to dang te arju ik sanang

0: lo. E prevention mate kachere mek so se ang kupen pine kachere mek abiji la puson da do ik mala ho.
1: Classical swine fever phan ke do nili thaluke non heta nili la solam thanelo je vaccination ke available for kala. Classical swine fever.
0: Kala.
1: Anta African swine fever phan ke abi pini anta abila.
0: Kala.
1: Treatment taun e vaccination ta abi. Sita classical swine fever phan mangke advancement si vaccine bang pidun lab nang ji.
0: Kala.
1: Farm dong si chibi pangcheng lo chupang reng lo pulote la ani wang ta classical swine fever phan mangke vaccines vaccination bang clear lab sikimi.
0: Kala.
1: Tum adung het veterinaria dispensary long dam tache hodak damra alam chithan mane chithan nam dongte bang bang po vaccine ai pi phan hodak nal tum do an ban lo hong phan sita kadu visita vaccine ai pi pilap po
0: kala nang churu par piglo nang lila saputha ke than pajir mia pot tangte non het nang ligi than e classical swine fever la pan african swine fever lagi li tuma hawara long kanglum nei akisulo punang ho tangte nang li tum ke sekilang atuma pot si e pinang an e hadak senang chilang tum ta doji la pen pinang arong arong ta menang litum ge phuri bom pon le tum chini la si e la so ki su pen ajok e phaka chupang reng arada tum lan chot se kalisi la livestock industry la so phan ku an ka siksak dulo la so buthak ta me than ik thanang le
1: 2020 aning kan nilitum African swine fever kilu cheng hu nilitum thek du long lo hal su hu nili samelang so blog long se klemom lang
0: kana
1: fluni area inu da far mane erong do boru arong alang li tumarong long ke dohano beana hemta farm do la pateng iku plaso ke su ke long pangcheng a joini do ano beana farm anta along hong thi pilap an la alu la tum ke los se inu nu munit ke jon inkoi thongke adhek dung ke jon phokep ta do la tumalo hong ta avi pin alo tipi lablo
0: kala
1: to lost pick la soke soke ki unlo pulote lost pick classical swine fever phan ma ta nal tum jong si treatment ba prevention kuri run de putela ta long hong ki thi ga chances ke dolo sital la swal loss bang ke lan pick ali lang non karon alam thi non mang ke vaccination available lo treatment ta unde de ti
0: kala
1: sita african henlo loss ke thi nai lo la soke su banglasi unan unke pawang long le de ji phan si ke bor inang policy biosecurity palam ta nil ning jelo so ke so ajoini itum karbiang long ara tum pinang anatum along hong thi ajoini loss do piklo
0: kala
1: very very much example nili yonsi pini pulo pulo te nil tum ke thik dong alam lo lake nituma rosemary baido nal tum chini jibon alang li a farm long ke hal so hut african swine fever po ke long ajoini pinang analong hong mane kini lop lo ajoini mat aphi ke order government me si order ni tum ulai nang ko loje kadu belo hong ta pathilap nang po
0: kala
1: si la so ke so le ki on se ki un pangseng lo bulote ni tum han ke strict order nang le rok po je la so rong long ba la so alo a pham lo alo hong anke pathilap nang po me sen num ta pathinang po ke la bemar ke phut man da pathilap nang po
0: te mala ke chi unvek
1: ta ke chi unvek po lo ke
0: kala
1: anke pinang ana rong do pinang ana rong long ta la so na ke so ke long a join ni order issue da lo hal so hut je kadu belo hong ta pathipilap po
0: kala
1: compensation bangke government ahin pen as pilo seta power fit seta la so compensation ke man la nang litum han lan uida ta hai me mi alam thi ala lo hong khu jor pen ko an man alam ke long jali la ke loss ki dam thuji pusi la ke thek long dak la se ka chiri bang han lo option ke bele ki thang ta bilo la ke
0: kala me a churu par piklo nang li la so putha ke than pajir mi apot tangte nang li as a veterinarian mate e pf han sekelang doctor pu a hinana thupen la e phakachupang reng atuma phan kupi alam the sinang li kithan gang tu la phakachupang reng kalana kala honang ja phutha
1: la so a ke so phuthak pen dong si alam ni ni jidam lu pulute rada tum dong si chupang reng mang ching lu pulute a hem ki kim bang ke kenang so a hem bang kim bek nang ji un an un ke kim pa me a hem si semar pinang ji pu birilong pokok lo yar yat ke kesuki una chances do piglo
0: kala
1: la se a hem do begnang ji asar nung do begnang ji arbi phopide nang ji arni ga do bis pensita alang tum han ati bin long po an pen boundary do nang ji biosecurity lo la bangke na tum boundary chi bin nang ji la pen normally li po son footbat potas alang pen footbat a facilities bang chi bin nang ji
0: kala
1: la pen muni tum phan nali tum unan unke ke banglong restriction pinangji marada pi methan

0: Sheringley School si Charlie potema pen ke do la soka Charlie aur poteni li nilipunu hem si do matsi la soka Charlie dun pen dun bom lo hala soke la tum la punu punu punu nilipunu pusi hang potema jo la punu tum bangke along tum ge kanam do all asam nane bihu hon milan puye konane konani la pen son do ulo asam arlo bi pinane program ka pati de pinine program do ulo pinine sai do piglo aronga je do piglo aronga je ben mang ni tinila ta certificate long chelang lo pote ni li dak ke ang ton ni do etlo he kala amat si la son si dun bom si amat si ke kanda charli dun lo mat la mithang ke kan ka charli pen hala amir dong prakso ka dogo bi pen ok dur pen amar ka charli ta thek dun da prang ti la puloyo an ke hala so aning kan pen ki dun ta kai ta ko pi do na ke thek long lo ne ke kan ka charli ani sini ni pen thek dun de ti amar la puson si nili phan bang ke la ke kan along tin ta kleng sar pu si nang pipon ber ti kai ta la puson si dun bom lo dolo nili all asam lo ke cheng si ke ta ningi do ke 96 lompen ke ningi do ke konana che ki dun ma pulo dang patang te Dibrugarh All India Radio pen tum pen atum isia program ke patido ke padodo Dibrugarh rong su pilong la pen la so phi do person ne ting ne atlo the jiding pik lu te ma jo non ten ning kan ko ande a phi alam lo pati ma di sita ko isia ko du thulang non puta ning do ver la pen hala so hot na kisung ke boita sap so ki phota dolo la ke Kokrajhar hadak bihu honmilan non jai kathar hala langli ke so ke district deputy commissioner Kokrajhar si hadak ta lake 98 lo bon la bangke 98 hadak dun lo ama si dun lo mahadak lapuson non sonra cultural exchange mate jutang jubat lapu ke kan kilun ke cepat choy pulason amai do ilang ama si ni tum karbiang long pen dun lo dak non kai ke seeing long pho klam long sing tum ke kan charlie lo dak ke kan charlie si a jojo mala so ninka na hu thadak delaya pam long karbila mera mai tum ta ninka ne sek a mai pi do hadak tani tum dun si dun pet na jojo ma si tum ha ko kra charlie lo le rok pen ata ka bang ke kan ke lang mi ong aku lang dor di si aku putho ni tum nan khang thu chek lo ala si lai ke kan pena jok sini tu ma hasot international punang kok lo Bhutan tan tu makijoi judam long lo apason si dambom wang bom pen mane la khau ni pin lo yu
1: sang si pin lo
0: nang sang si pin pen ke school long ta ason son ko pile a teachers day puji parents day puji ba ko pine function puji farewell puji hal hai pen amasi la so workshop ta seke ke charli dun pen amasi nang thek long lo la school long anta ko pima asai ke do anta kai ta ke kan ki lun jutang jubat asai pine la pusan lo putang te nili si japon nang po nili si munit pang room nang po nili si kan than nang po yilun than nang po la pusan le jo
1: nang li phan sia pu bang kai ta nang
0: pipon ver lo la pusan si ke dambom lo an ke college ta li lo college ta son thot li lo college ta enwel week budo ji kopine ada kopine freshers budo ji ason son ko pia saim ke dolo ba ada ko college long ta ki thi ki ding ma kang thum karni nang ji pusta me ala so kang thum karni along ta as ason chera bu nang lo ba cultural procession pusta me ason chera bu nang lo la puson pe na phia ko university ta le li lo university lo son thak lo la son se mane prepare pin lo aso ke prepare pin pe na jok si nili kan surihini ra krihini nang kan interview ro chupidun lo ama che da principal post isido angke school bang da kimilang a school bang non ki dubom Karbi traditional music culture and research institute laga art and culture andar lo la so long interview chupidun lo machi like sikki kidun anna certificate dak dom nili chipon et lo bala so certificate pen joksi nili phan bangke la so post pen mangna pidet lo la so post pen ang pithu det bangke nili ke claim pen la pen ke claim nang jia apan chiton chita machi
1: joy thumuchal
0: la pen hala so ning kan pen mata mane nonanda ning dolang kunane ne program nang ki pon kidun nang la pusani di ning ka non puta ning dolang ning ke thedung dung a ronga ji ke national tribal festival daison lo la pen world culture festival la 2015 new delhi long sidol lo la pusan se national tribal festival la bang ke ta delhi long sidol lo 2015 la pen 16 la bang ke 2016 bang ta la ke international la mip la so mip long ta ni li si ki japon lo bang bharo hini su se dak kcs pen charap chi to si ni tum adak program podun lo la hen lo manai note manai di ning dam ning ching sampik la pen

0: kangcu kuan siap rangkili lo seputar nali tanjim.
1: Oh la bangke kiceng si ke metang ajutang jubat si kirim peprang lo parke metang a district long masi art and culture department long si kiklem lo posi metang ajutang jubat kan si kiceng si ke curo pon angkop po. Langdam lo putang te metang ajutang jubat si kangcu pu le pudam deta hinoni. Athe non langdam sinang hambi ke pathu ta kapre kapre ka khai long ta do. Sita non itumba laso hambi ke pathu non bangke itumbangke hambi ke pathu ga kidamtang suri hinira krep pho me on krep trok aning kan jam set puralong adak somewhat a tribal conclave pula tribal tum an ka chingrum a mai long ta ni li da adak ta laso hambi ke pathu da adak dili demonstration padak dili paklang dam long lo laso potsi amatsi laso hambi bangke national level ana bangke chini atlo lapen kapre ka khai to along ta du boy pitch tambe la tum bangke rong rup ar losi pathu chot matsi mane la tum pachi thang thire sitai tum da bangke karbi cultural society lapen cultural affairs lapen art and culture tum ta puche rap ti tu pe namatsi la so ka pathu bangke non bangke nili pudami bangke india ar lo mane national level ana bangke li atlo lapen kitam tang sertalin sengkan la karbi juta ka song mate karbi risan sorong aji la so sertalin nas ahuta alak hinda hindus po reporter phirang ke nili phan dak nili soda se nili dak referee sikidu dono potema si nili ta thanu long lang pinang amachi la so puthak adak la prime minister narendra modi sar penta la karbi ke pathu barim mate karbi pathu barim mane khai so khai barim ke pathu kangthur ponji po puthak amachi la so huchi la so a phirang ke bangla pujan angkarju amachi la solam theni la thano longlo pathu puthak ta la ta the hindus po pe parlong ta klanglo la pen pirthe dang mate india dang amuni tum tai tum ke pathu ke karbi tum ke pathu ke hambi po bangke ta ta thek paklang dun long lalo lapen ako langdam lo pute arongaji ta dupik arongaji ta dupik bangta sikpui rui ta ho itumta itumta hacha ke kan ta ho lapusondo sitame ituma council pe namatsi deng de lo nang hacha ke kan ke arko e chiklu nipai kripli nipai krip ho si lage hacha ke kan ke deng de lo so deng de join ne masi nong ke la so council pen ke pachi thanga calendar lata peer mane india dang konat ma itum ke pachi thang me me ke rondam me me de mang ke tuma sar dar tum daron nam lo itum authority tum daron nam lo machi lai chini dal lo hacha ke kan mane ko pipan chi hacha ke kan ma ko son ma ko pi ma pula poson itum kangthur pondu lai hu yan lo lam the bang ke machi la ronga ji pulang nam lo podang te itum ronga ji pu bang na ke sartalin na par elo ka ki risonim so ronga ji lapen lang nam lo podang te la ke abarim nailo lapena kethim nailo lapen non nili nangli mumpen pu nangli tcro mandat pen nangli kpc mane karbia khai pen la kapre ka khai pen ki claim long ma polam the bangke nili kicheng si bangke ahok lutma tribal culture research officer putang tribal tumar a culture se research tang poyanam po sita non bang nili non ke dingkan truck an si nili claim mom lang po si jutang jubal lo bote mumpen ithar lo jut masi uni
2: kala
1: sita me non bang nili la si mithang jutang jubat pen si cheng paprang lo ritarli paprang lo kiritarli pen pa kilong anta nili ya kam ta claim lo la pen nili non la tcro po pen ki claim long pen ke nili ning ching sam nai bang ke la non nu theng pier lo ko pi ma hada kar bia pindeng sum pot pen cheng lok anu ta ja jang sai pindeng sum pot ta ki pathu parong ro ham bi ke pathu po non mer dong prak so po na ki tun ke dang ka tok ka ve hada ko pi ma ki bi hala an lang bang ni li la dharam singh sar tum pen kachar abdul long abang ke ning ning sam pig lo la pen ni li kachar abdul ang thek lo pusi ni li chi mathalo athe ni li photo ka ta ni li pangrum de nili photography men ke lage nali tum ta chini thai po ka pre ka pre kitab long ta thek long ji hochin ho photography pusi ni li ke chibi la lo lam the bang ke la sai photo ka pangrum pe namasi kupi ma ka aitum long me me me hormone gen li mohor ne po bikok ti amasi lai hui pe namasi la non la nothing pier lo karbi heritage museum mar lo ta nili la so ka chera don long bang ke la ta rada phanili kirab long bang ne ning sampil lage
2: kala me pilo sarnali githan athema ilitum langdam et polote penang aka helu itum penadet kapre ke tum wang sitame no thing pi a museum yong sinang thek long bolo polotang te dak ke prek da ason si bang ke than nasi penang tum ki pu la son thot la no thing pi long son museum ke me mate asim sire hem ke me ke pir thelong la ta isilo pusi

kong ta kapangwoy dun atum do. Kalang dang ahwat le break muchot. Kilam tam nang nak ahwat asonave. Ake thordak ahwat si long ji. Kalang dang along seta ing ti nempo mantu ke jogdu nang ji. Kalang dang lapen jang tu pen karnu. Ahwat ke masapso kache break do. Kalang dang seta jang tu pen karnu seta. Inglit lam le. Kalang dang ke jang tu pen karnu ki mung lapen kang tu ahwat pen cheprek muchot. Jang tu pen karnu. Ke ong dung aning kan aprang ke labang so ahan jang tu pen arnu abang ave. Jang tu pen karnu puke chethan te lapen ar julong le. Athe lake jang tu pen karnu ahan kali. Lake kalang dang si kitu nang ji ahan. Bonta non malom ke jang tu pen ta arnu det titita do. Ajhaka tum si jang tu pen arnu chot. Ajhaga tumke jang tu pen arnu ne. Jang tu pen karnu lapen kang moi. Ahwat le cheprek chetlang. Kang moi seta jang tu pen karnu seta ke men ke menda prang. Jang tu pen karnu ji pulote akaprek aprek ahan karnu asonsi arnu nang ji. Ang jok seta ang pang seta arnu me menda prang lapen ing ji rub ji. Jang tu pen karnu lapen kang moi seta kichu me kichu no ahwat ke cheprek o e bonta ahwat ke masapso aka cheprek do. Jang tu pen karnu ke kang moi lapen kalang dang ahwat pen masapso ahwat ka cheprek do. Kang tu laso ahan ing tu ji pulote ing tu me bonta ing tu ji pulote ang jo kang duk ansi lote arvo. Kalite luru arvo pen borhetsi theklu kisu along pip nang ji. Penang an kang tu apor padu si parlep du nang ji. Men ma men mima pu kelang pangthek nang ji. Kang tu alo nanata sekring rang lo pulote la ke kemen ang theklu. Kang tu ahud ing tinem po pangwe dunde pulote. Men deta pile patip dun seta chok bonta mantua banke lo pen ke bor ahud si pangwe dun rapet nang ji. So luk luk so dak dak ke chuche der si ake me. Pang sam chot aphian si chu nang ji. Kang tu ke kang moi la pen kalang dang. Ahwat ason kalide ji. Kang tu ahwat le prekche ji la pen nem pru plung ji. Ke mung. Ke mung ji pulote ang jo kang du kalide seta chok. Ke chumichit arvuan ke mung me. Kemung ke lopen borhet si arjang alangpong along thap nang ji, lapen sit het nang ji. Alangpong arlo ke thap hut si har sun han so lapen mantu pangwe du nang ji. Mea kar along si langpong bat nang ji, lapen parlep voy nang ji. Lopen bor ta chok, bor bide ta chok, bonta sit het nang ji, lapen martu het nang ji. Kemung alangpong nanata segring rang lo pulute, kemen ang theklo. Mia long pen alangpong endet si malamso apor kibi pacharleng jir nang ji la pen pangsam nang ji. Anke ing ti nempo patip dunang po kimung ahwat ke kang moi la pen kalangdang ahwat ason kalida ji. Kimung le ahwat ta prek mucho ji la pen kanem pruplung ahnim ta do ji. Ki up han purab han ke ki up ta ke chumi ahan. Ki up han kalidet pu seta, ki up si ki chua tum ke ong. Ki up la pen kalang dang seta ahwat ke chiprek pre. Ang pan ang jok seta up me. Ki up ke rot ta chok, rot redet ta chok. Ki up arji pading unang ne. Ki up arji pading ong te ing jir tu lam ji. Ing ti nem po ke aprang pen si jok dun koi nang ji. Ki up ke kar klok apor padu u edet seta chok. La pen alang pathe theder seta chok ki uke ahan lapen alang ta chume kang moi karnu kalang dang jang thu lapen ki mung seta lake inglit lamle ki up ahwat ke jang thu pen karnu ki mung lapen kang thu ahwat pen masapso kache prek do kang moi han porop ke kang moi ahan kali seta ing moi ji pulote ing moi me kang moi ke ang jo kang duk teng ai tanang ne penang an ang pang ta ing moi me kang moi ke aga prek ka prek

0: ahan kamoi pen chiprek pre kamoi ke intang ham hidaji kamoi long ki jog dun nangji asona mung ke aka prek a prek aka moi ahan ki tuna long ke jog dun ason pen chiprek pre pamen dop nangji pulute ki tun penang an arji pading nangji kamoi ke alang pathep hoi nangji alang thep hoi lute ke men pameka ang theklo la pen ang nimta ke chumisen ang nim ason si klan jinji ke jog asona mung do anta ki tun ki cheng ahut pen si jog dun rapet nangji alang pathep hoi lute ke men pameka ang theklo ki tun ki cheng hut pen si philo addu kalite philo alang dung dun phit nangji kar klok ta rahut philo addu jog dun lute men men supha phak da ji philo addu jog dun det pen ing ti nempo man thu ta jog dun melo ing ti nempo man thu jog det lute malam so a phi pen ke kanem prujin anim ason si long ji kitun ame pathe u eda tang ji la pen ame akar pathe u pulute supak phak da ji kang bui dun abatai padu u si ke me kali pulute supak phak da ji ing bui dun ver lote supak phelo kitun ame lang dun ver ve pulute mep thuk lung ta the kang moya han kitun ke ame lang dun ver nang ji kang moy ke ing jir rup ji la pen ake thor set ahwat kali da ji
1: lam jir jame ke la pan si kang ton hek la ke akashvani dipo

radio karyuar aratum aneng ge dok chang bang phu bang phike moni durmiyar ne wangji bu karyulang na te do tek tek sang tek te po komando si nangle po ma po tuwar cholang ding ti ase mirmili rong pikilon lon adjection ang ahir alam jan pen alon lam te birta kilong ne durmiyar ne ne wangji bu kang hona bang phu 더 당대 아주 액션형.